wongwe mampalaba numwe nangu tamjei muntu kanamwa yanga ndonga miremba ndongwe mamba nyina ndongwe mampalaba nibalu mima njagwangwa kunalu tamjei muntu.